ni kuadala. Ndo ni kuadala e bundia. Ompia ton lojera, ni vanova hiva ni juna wa lojera. Ni mahigu tene bundia bundia mosheli wa aiwe hoku, wakani kahe gobe anyo.

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nina paka ikorita mahiku matene uskulan. Inte kwa sa tene anakivot.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku,
1: papa.
2: Kii manaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi, manaka. Onna ponela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Miano, manaka. Manaku, onamu kathiri okala no ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yuni Berta ala kono chuma ka uliwili. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, Berta, juju, Berta, juju, Berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, Berta, Berta.
3: Kineme la wira wea no Berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku maateno wani, michile makupa wa manaku. Wananto olelo kivinya ni ikuru, kinawe asha. Mwere sisiano, mwere sisipa sipasha, nikani. Mukaleo ni murejele.

0: kuhore la ruwi mukama nongkara mukama nero mukama ne mukama ne yogo aiwa uwi hi mukama ne nta makoherere wana uya tatanya khala wi morumani amwari nthu yo rumeni apike mwana nthu yo rumeni amula mwanyo ro khopela yo rumeni ali ro khopela iwe tahan aka le vanthu yo ri Ariro. Atanathe akwaya. Mwahikohaka. Mwahikohaka. Ajaye. Okhala ovila. Mwari muisonela muikinjuna wikapajela miva makhakaro. Muhikohe. Bana munana. Bakajabi handwela yako. Je non koka zero ro maora omuko ha waru ka nguria awe wonto wani wo yonki varelia onki onki la murela miva ukipanye kinwe namwe warin kala papa warin kala orin ruma orin dumma wo yonki varelia onki goja onjuna we chef ohia ka wene chua ondojeri wa mulopano wa Mulopo na kala mitoputu. Arkiru riu riu riu. Awe haka nguni gu. Omuko hamulopo tiene no vira. Kota dueli wa vade vava. Iwe wata dueli wae. Nalimu kala ichu. Mana alevele na.
1: It's Bill Barr's Entertainment.

0: opunyukua wa kolera. Recha enopiha, enroba mwayoja na arimahi enye liwe na mwamuku. Kolera aha kupenushiwa, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahala lenye.
1: Mwenyewe pama ni mahi nsopo muhaku mvora pa nari onya nito mamalomvu tamwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo muhaku mve wape ya nari onya. Mwahika lono sopo ni mahi mulapene turwa.
1: Murapie pama soya nyo samakuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weywa.
2: Murie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serateza na ve mukunele pama.
1: Kolera to onaruhi wa nimantulu nari ekuluhi nona. Mukunele pama yoya nyo nekoya pama yochampu ene wi ohimorele moso nanara.
0: Kolera ereche ni pap kavihereani wi ahalile nye.
3: Oito horas 18 minutos, Champa ganhou. Antônio Barros Júnior, ni Loshi, anahulilan heku na warwa, maigwara ra russo shekua, mamburo na la kanyua moni kovelelo boinsinaj, livro, numeroia largudia, neologismo simbólico, morua livro na, e o huliluan heku na warwa, enahalo tumhuako, Sinto kotomburo onde hiruma aguku uchwe nisina na tipografia luza maikroa masana matano. Na kela mpaka nyumbu kinako na hala uvahera na hakela na hala uvirero ni machipo hiyana bundia. Mr. Consejo,
4: Mdombo.
3: Wanga nyeza.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Yo bani damno sika chitatu damno malabo kumini matane moza murubuno wotra nai nona zinovira suma na ma kumararu na suma tana taru alaga malabo ziwalaga suma na kumina nai wila ya kino egome vina anovira malabo mazina milina kumatano na manai murumili ya kino ya maono ya vinti vince nona damno ti labo na o ofuru wa elabo yo Mexico labo vinagua ni nani mbarlo kamada da ozonu mujakani ya 1977 na kuda onu na amabo otima kamaka bali ali anvuna elabo gina Mosambiki anubo wila kale chenjewa makamaka mukuba chuabo amakuzi bali naba makwara tele ni wila kana sika chitatu na osanza mazu a samora okuba kwa tu mkubwa boni bondia sa samora mkana iyo mwana malizu na chuabo vano za maronda
2: kika povo sta kozinyar hoje.

0: Oye sana ozamani.
1: Mabasa ambayo nyo maki tatu na maishano.
0: Oye sa na ozamani.
1: Okuno radu Musambiki, Zambezia.

10 horas na 52 minutos na Epotoila no ko São Tomé e Príncipe na Mibadi Juca. Liva kuvia wila ntie mpado mitala mirarabai wila natitha kwa walizu na elumwe. Mwinutia na mwisa okuno Zambezia, odudi shando. Nota malani moteni mwala na iyo, hala nino sanzaya, makamaka vuruna kama basa kwa walizu na elumwe. Ekalaga vina dima yawa ya nawili. Dima yoruwela. Mwala na miyoshu wana britu mesuna basa Julio Stephen Posu. Hala ni lizu nechua bumangwa na mdo 8 horas na 55 minutos. Boa tarde. Thank you.

Dziziwa kwa na uvemba na mapindi yache mangasi, posposi, posposi. Mapindi yache kumi na mapemba. Vinti umawaraj i zanove miroch. I mwenza tumulipa nyumba tani. Mulipa nyumba hapa na imu ya po. Mwafika kwini. Mwafirana na enkazi. Mwarongambo kuti kubasa pidindi imwe. Pia fambatani. Habi. Pia malida muntima. Simo biba bache bebe kwe ya nitsesi kalani pansi. Mache bebe ya fedzeduzi. Mpangeni pide pide kuchitikirani. Apu pionseni pina malida muntima. Muna mesira dulangu. Muna famba mamulonga mweka munsewu. Tangwe pinango. Pinga kula kuntiko. Apisa zunguza nsoro. Zunguza, mamuna nkulu famba mamulonga kaneni. Unamuona mikono vidzu munsewu. Mudziwire tukuti pia njipira. Pinga njipa munti maumu safunika usake muntu. Unkazike ukale na epansi. Unfotokozere piri pionsene. Piri kukunenza muntima mwako. Unga pironga, unga pibuwa nyura. Pisa pita mpepo. Monati. Muntu salurupiru wa muntima. Mwenye pionsene unga jita kupi gudumira. Muntima gudu. Mangwana. Nepi na pedza, mkulonga kunu. Longerato tangwe pinga dzana muntimo kusamisira ku famba mburunga weka runga weka nini na hiyo na hiyo ini pano pina ndone mupino pepo pa nyumba mbuto waganyo hapo ndikukupangani kuti mufedze tironge timizirani vurume. Kuti tichedze mwadidi masiku aliru. Tichedze imwe na ife. Timizira nivurume. Penu dimwe ronda. Timizira nivurume. Gopa muna ozira. Muna patwa na chituro pepo. Boys ya ngabwela ngagumane muli ndondi kugona kwa ozira. Muna luza basa. Imu mwenda kasaka basa ya uronda. Mba mudzio kuti musa zipiru waka kamwe na chituro. Tangwa chenjanji. Nesa kabasa inangu bi. Imu mbuya joo mnonga tipu mabasa kunensa maningi. Hinde ndi kupidziwa kuti mabasa kunensa. Hali kunensa hadi. Mabasa hali kunensa. Apo tingafuna kwenda kasaka basa. Mhedidi tiwodi basa ina so safe. Shitine ikwanisa penu ngabi. Apo nyamuendereni. Funaronga ngana. Chita basa nei, na inembo ninendambo. Nepi na pedza bi, mafumu mepi na pedza tai. Mamfurumero tani imu ya konzi, nyumba za ungu miumu, muli mwadidi. Aronda, pulisha, pika kwireni, ndaonana ndamutsana na pulisha. Pano paraju pa na pulisha. Mdafakale pano paraju pa uyu, pa gwiwa pano, mdafakale. Penu unantima ufuna kwira dzaba pano paraju, muna poruwa mchoruwa mwendo na mfuti, pano tisakalira tunawapulisha, tina maronda atu, tinawapulisha, asafamba na mfuti, na chigomba, muna tiburwa. Likani urobza kwira dzaba pano paraju. Njema muna zikwira, muna choruwa mwendo na mfuti, pano paraju simputu waka swadabi. Mbabwira kwene, maso muamua. Ha, unachiona. Chida metanganga mpalo, unachita kuchiona. Kodi mwembo ashaferi imwe. Mwamala kumwa masaraveja, mulu kupata ndudunu, mulu kupata motokala, mutekenye. Nsambono, ngupi, watu malini nsambono. Munga funa tekenya. Tekenya ni mulu wa shushu. Sikuti toma kuenda kamwa huko, topi, mupate motokala, mupate ndududu, mutekenye. Muna sosangozwi mafumu mwenda pata mendo mizinga mbili ile inenzukuru wa joo. Safuna kutimu mukale na ungumi wa rodo. Tuerana muasunzire anao. Munga feruka ndimwe, munga patwa na matenda ndimwe. Panyumba panafua.
panafu, ana nafa na njara, ana natabuka na njara. Musadziwa kuti musasunza pa nyumba ndimwe, chitani pindu pya nzeru toera mukhale na ungumi wa rodo, kuti masiku na masikati, ana mwasunzire mwajesi. Sikudziwa kwene kuabala, tangu alipo azipaya nango, ana sikudziwa kwene kuabala. Kwa sapotambo mwadidi ngabi. Mwana akabudula nye matako mwana uyu. Ana babachadi mwana. Babachadi mmasu. Ndisi nipiango mwana suwango enda pemba mundu. Apo imwembo nsambono wakuluma na makutu. Mkwenya na mezara kuluma na makutu kuzondana. Nsambono mwadidi. Nsambono mwadidi. Funanga mo. Kala suwama ye fiti sera. Iwe tangwa chinjanjo kulonga mezara ako ni fiti. Pidaoneo mamunako uyu apa, kalambu na kubiri lero pano kalambu nga mundu wakuni wambu kuchemeru wa boysi kubasa huku usanyezira noya barwa pachulu. Abarwa na mundu noyu. Macha dambala usatongwa kutumule mezi wapiva. Nukonga na imwe kunyado. He, aene imwe kunyado joe imwe. Mnonga tepo nga maa mandi veranji kani mandi veranji. Wenda vakali kutimula nsambu wakujigida mezi walano. Mamunako nambalandine Joe analongewe kushu nambalandine Leka kunduona kululupa tepa bi Ishi upurushushu upampora sansa Funaronga kuti Meu maridwe dritori Sanyezira u dritori no achita barwa Achita kuhu achita kuhulokota Alipo adambala rai Adambala mbankuza mbamfunzisa kuti leda pano chemerwe boys Apo leka kundipuaza Leka kundikupuisa wabiva mkwenyanga

Muno masam igenzi ziwa kwa na kumi na mapindi ya che kumi na manai 22 horas e 14 minutos. Ah, mzeri. Wafa mzeri, kunendiwa kawiri kairi huku. Ah, nyezira kwa fansense, ngabe, mzeri. Kanjinja pia uneka na nkomo ngabe. Ah, pasangwe ni basa. Ngafana kutari mbili di, ah, na mankazi. Kupi kweku, mankazi di itai. Ngete timize mafumu mwetu kupangani kuti mufedze duzi na chikasi kutuera muvesere mabasatu wa nsanganiko. Chitani makutu kwe kuti ti perekezani, ti tsanzaisani, ti funzisani makaliro atwife chisena. Basieni, chikulu chinafunefe ndi checho, tibiri pionsene pina chitefe, mkonde kupiduala, mkwanise ti kupitoweza, toira mukhale na ungumi wa Rodong. Imu monsene, muna tifesera bukira mbuto za kusiana siana, tati chitani makutu kwe, mufesere.

0: Wimbati kweneko kwa mwanampadi weshu Avelino Tomas. Mwananga chita mpole mpole mwananga mpole mpole. Masemba semba awa. Nea nakupedza bi. Furika. Pezi bi. Kunindaka semba mbobo. Kwa siri na chipiri ichi. Ni chipiri ichi na siri lewe ichi. Ana kupedza noi. Unaenda na ikupi unoyu. Kupi kweku unafune mkwenda. Ah, mamunamba ungunoyu. Hada sirireni, tangwi. Ah, noyu. Mbakushawa. Ah, noyu. Anakobirizachi. Mhiadidi ufurike. Usake mamuna. Kuti mutome pabodzi. Mutome pabodzi. Mfuma. Mutome kupa pabodzi. Unaenda ka sirire muntu napyo kare piachi. Ukupidziwo. Nsambache mbanchi kutiape kubiri, kubiri na jeweshi, kubiri na gaya na iweshi, kubiri na inadunguza na iwe. Asaipa mwantundu wanchi, nsambache ulikupi. Pienu wasa gulisa piwaro pia handu, usapiziwe. Furika, furika, kalapansi. Unga furika, anabwela manguna, anabwela nkazi, wakurungama, anakuwa nisambu kuzafuya bali yako, anakuwa nisambu kuzafuya mayu wako. Ukupiona na? Apo yanu ne nyansemberene balala balala. Ah, nepi na pedza bindu kukupangani. Nepi na pedza ngabe. Dichemere Willy Boy with money.
1: Mama he.
0: Tunga famba siya manyaro mwananga. Siya manyaro mwananga. Unga siya mulo muna kutowera. Yakumalisa nyimbo njinei. Girandish Trito Morumbala. Provincia Zambezi. Kakoma njiri. Ndetimizi ndi mhangwa zokumalisa zina zina uli.